0: Yubok mak. Ulit maka nga mati pong yul ng radio. Kapuyak.
1: We gonna sing in Kalwangara. Agar-agarela.

0: huni niñ makal nga kul marma ngurungun malang manikay warwo is Jenny ka wanga ja manikay ako Red Dirt manikay malang ni band members yako Muru walang wali ka bark bark dun yan ngula na wanga jan akong different malang malang dumajibuturo kurupan yan malang mak nga na raw ka nguni din na kun ngurungun malang malang ako yang al nguni na kun dal daw merci kurupan limurung limur tukang ama ngayon wala di important limurong meritir. I hope matun na kung nguni daw dal maram listeners to mala kali aliyam ga ibi yan numalang ko yun meritir yang ngayon dal maram maram ko na kun numalang na kung ka encouraging group pandarok
1: na we ngara ko role niya diyan niya jamangor ngara ngoli ka may giti na we ngor education team ngara ka may giti ngara lika radio mala ka mangaralika packages mala community with balanda chama mirangarako balayan akon ngarichen ena ka Vince muni maranakon marma marawamot ka ngarichen balanday marangalisaw often marangal ka flying out pala community dao gama limurong bukma ko yol ngo
0: ka dolin na kun yaman ni nungo ini yako yang al na purong ngayon dolin de part of na arts po
1: yo arts ko jama muni din ngaralakarangal ngarangoli ka work dun
0: ka na nungo ngayon damritir important yama dao yako yang
1: na wi ngai dole na kon bilian mritir ngai important ka main mak ngai mritir ngara ko mai gitinya rao ka mai gi kun rao yor ngo guru to mire wala ngara kala ngao mar ngali mrto buk mak mai gitir nal chan ngali chalang do ngali darai rumbal go
0: so mritir na kundali de murkana mato numatukang ni balanya imala room gama maringi kum really kuro kali kuro
1: yo duali na kun tuan ya diang un bala ngaraka nama na kun marichi especially na kun war kuro community ngaraka ya malinyo ngarichan do emai room balanya na kon ngai nalchan ngalito mial koror darai likalango ngali rumbal go mangi kumga ka mangi kunau ka gurupan bukmakko community lel mial korongo limorong tao
0: main mak menter markana pertuka mangi mer marci nalchan na purunga na perto rumbal go kajaga ni maringi ni tukada ni maram kung kayo na meri ka ngula ni ka encouraging darok ngayatam yungo around duwali di kamuro
1: yo duwali na kon kung kayo na winja yungo bukmako miyal kururongo ka nganapurong chama miri walang limurto kung kayo miri balarali yun miri ka dukar malang maram nalchan ngalito yuwal chama in the community numalangal yuwal ngawal ka kunga yun mire tuwala chan di kalikon mar ngalito mar darangan yuwal ngoy nalchan ngalito ka daray likyalang goy ngali rumbal ko bukmak ko
0: yato alimurong daun naman na talilisinis to ka ngama ngay kamari encouraging limurong nalchan limuro to ka jaga limuro ngoy limuro. Kaya ka bararir?
1: Ya ka bararir. Yan kung ka yun mir. Limuro bukma kung ka yun mir. Mar ngalito yalala maningikom lichalang goy ngali jamar koleng. Ka walalto yalala maningikom walalang goy wal jamar koleng. Tiyaki ngalito maningitir bulo. Limuro to ka nina manmakom. Ka ngutan manmakom.
0: Yo, thank you, Mari. Nikandao, guru parna purun around nungo important jama ka man mak ngai dole di darok meritir dal kunga yuna mer na porto ka kuyanga dole di na porongo na poro
1: yo bolo ni malanga mangi kom community ngoli ni matunama ngarany kara ko jama mirinyu walany arts poi no man maringi nguninga na programari chi jama na porto jama no malangal mali mutukunga yun mir balarali balanya
0: so nguni na kun bulunguru par newi message na kone para next time wato nguni ka bulu marki tiyaki di room ngun matukayaka na kon room dun ka marki dumato kanina wala lang ka wala numalang dumati daw ya kaya mariri po yung malanangula tuwali wala ka marki kung kayo na raw kaduwal tura numalang ko na rayon lorokon dumanik kayo till next time.
1: Yo, nga man makadoal, yung radio, tao tao siya mo ka, bilin dyan ko.

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Ka numa ko ngama yor ngarai

tarulol wala uwa. Ne angana marandara te yaru tambene gamba ningu salema vinda oro tangina mweleliwa. Kosololo salabu ulo isana wari ngalangelo rawezi yaru ware arewe. Buru tembi ya manu sinara kwe vondo lua ilotake yanga anglolo ure ure. Dare

0: Yo, ngara ya ko Wesley Damarandi ka health worker di Alilpra ka you are listening to 88.9 Yol ngo radio Yurta, Mind Mark
1: Tunggu seru lagi? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Nanda sungro ida na ro migyo Le malo zire la moi ge ra gar ge da yama du do gin dai Nanda lo gi bu ge na di ba la nai Le bu nyang ga la gi la ba ra nai Le bu nyang ga la ma da ja la ba Agi da mul ba nyo le gi

0: My name is Paul, and you're listening to Yongyu Radio.
1: Now we, kali kali, ngarang na wong ajbolo da berkay ru question. Now we, malinga niya tungo ni gulo maramdo ang diyang ni riri niya kung rheumatic fever dahil nalina. Magtakulak karang.
2: Yeah. There's one medicine, one antibiotic medicine called penicillin or L-A-bicillin. It's two names for the one medicine. And this one, this medicine kills that strep A bacteria. And so if you have this medicine, it will stop that rheumatic fever. But later, that rheumatic fever can come back. And if it comes back again and again, you can get lots of damage to those valves or the doors in your heart, and it can become rheumatic heart disease.
1: Tua ngay kan meritin lakarangal duwalia ko LA bicillin kana makwangay ngun ni penicillin. Piwana duwalin ngay meritin ngurikin ririw ya ko rheumatic fever na Dengi nganya tungu ni gulmraman nganya nguni nanyi miwirin ya kunyu strep ay nanyi.
3: Nguni di na we madakari.
1: Why?
3: Yo. Why ya
1: kunyu? Gulmram nga ito.
3: Yur nga ito kang nguni bichan ja pili ririktun, bichan ja pili.
1: Bichan ja pili. Nguni nga yung rheumatic fever nga, nguni nga ito yul ngo, dipal na bala galilu, bichan na bala nga ito kang nguni mariti nga ito, tuwa na bala nguni maram riri ya kunyu rheumatic heart disease. Wang kain arato nung na question ngang dun. Wang kain bolong arato nung ngang dun. If ngay kan ngunin marang al duwal ngunin yako, wang kain pir ngay rirektur ngunin yol ngo, then ngay duwa na marang al ngunin miritin yako, elay bicillin na. Kadan how na ngay to ngunin, nalcan ngay kan ngunin bulun na kun ngunin riri bukurong ngir dipal, if nan ngo gitin malang ngunin bilin daptura, daraptura.
2: So, anytime that child or person gets another skin sore or another sore throat, that bacteria, strep A, can be living in that sore again or in that sore throat. And when that happens, that child can get rheumatic fever again. So even if they get that penicillin once, later if they get another sore, they can get rheumatic fever again and again.
1: Nguning ito ngurongo rirekto no gamaram ngay lingon ni nguni meritin penicillin nguri ki darap na daraw jiti kwa nguling ito nguni bulo na kon yuto nyo bawala mirin nguni na kon jiti ngay atam ngay ito nan nguni dambo diri yun nguni bilin nguni ngurongo ngay rirekto ro nguri ngay yako riri rheumatic fever dambo diri yun nganyato nguni ngurongo nyo bilin nguni ngay ito bulo nyo rirekto no ngay ito nguni Mewiring ngunin nga balanya kuri bili yan di cikurian gul ngiyere. Pichar ngay kan nila kangal njaga. Bawa waray ngay kan ni jakin niya mara. Biro ngay kan ngunin na kun palay nga niya damo diri diri ngatiling ngunin riri niya.
3: Yo, ka mawili murtu ka. Na mali murtu ka paik anatam di cimalayak ka cakka li murtu bili ngunin walang paik war ka dalakar walali ngunin. Ngunin madakarit malam mewiri kari buwayak muka palanya mewiri. Nanamrew. Ulit yan di walali kari. Cici koro kaca kali murtuka militer jamar koleo. Pilih unin baca warja garinya jalang. Apa lawala lekau ni maricin dunup payan dotor klela. Yuru kungai unanya lemurin lika uringi bala jaga miri nawiyo. Kungai unam miri kajaga jaga wala lekau ni ya. Angun nilin mada lekau ni bay matun miri ya. Yuru ngai lekau ni mada karicin nawi. Mewirik maricin dunup payan dotor ko. Ani yuran jila.
1: Ni diwali ngai ngone room ja.
3: Balanya oleh murtu kau ni. Ja kan rumbal go ni murtu ka. Ji ti unja ruk ke ka. Ji ti dual mayang ngol jina ka.
1: Ya ka nama bai ji ti. Nama ngone ngai lala uk tur rumbal ji ti miri en duno pan miri cin don nawe. Ngole ngale dong dong mari cin ra wat pel go ngale tungu na li cala ngoi miri cin mara bala dil tenayan.
3: Yap, pichan, yap, pichan.
1: Turura dali yun nang ngungri kimi uri wai ko ya ko strip ay ko mga ito ya kagul ngir bulo. Kabulo ngay to ririk maram buko diri nguni riri niya kung rheumatic fever niya.
2: Yo, so if we have lots of sores on our skin, then especially for children, that might mean that they can get rheumatic fever from the bacteria, strep A bacteria that are living in those sores. So it's good to keep our skin healthy by washing and keeping the skin clean. And also if we have those sores or if children have those sores, to get some medicine from the clinic or some traditional medicine and cover those sores up so that they can heal and get better.

0: Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ka ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numai ko rangama yor ng radio.
1: Yo, hip hop started out in the heart, uh-huh, yo. Not everybody trying to charge.

Arakoya ko abanunji ara ribe ara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngre ngre kura nin na kalopa ka radio gro ngara to la wang ngora yul ngo radio at ko abalanya.

Yo, mingin mara ko yung James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Ngaraya ku Rosita Weja, ranjang ngarali kajama, anu makang ama yul ngurari 88.9. Tual yurwinger.

0: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.
1: Yo, dangum ngadwin TV. Angun. Angun yara rengo. Dalabao rakara manting bu kabiar maktao.
2: Yo, tayara to lakam tao festa. Nevi. Natan ngara yotongo ninangaraka. Ninangaraka yotongo. Ka nangal ngara nga pebe mengora ko ningai ka changal ngula namala ira ke belma kaya mala or pamara nangal nene yun ngara yutong or pamara mikite nangal ngara to nangal ngala palitir ngara namin na may makara doa siktid mir para nangal ngala para tatara ka changala satara ka changala tangal ngara kamar tiuni bala megit te dangara mengi ngara bilim meter amege to ngara mengi ngara mengi ngara ka bala ran ape bim ngara kala kana tangal ngai ngara kana tangal ngai ngara bala ka kana mar tin ta mangara ka twitter ka da manu para to bada ka kamar tien to ar kamar tien do ayo tung ara fet bagi te do ala pe kala mala ara bagi te warpam kapeng on ara pala le martinela anting la le martin na nga ngale kala ngale maram ama tire kala ka ale martin ngale ka kapul telang la banikin martin ngale ka ane jing ting orong ane neng one onani ayele ni dikteng ngorong onani mbala ngale marchen unela kadina alkumale kangaire
1: we
2: kalkumati ngale ngaire kalkumanale balandang alangara para bisting ngale kangaire na ayare edipukat popo may ngora ko
1: we
2: kupon. Wait,
1: wait,
2: may mula na ngo. Ali Martin ng ira. To na bilay to lokan ngay napta to na bilim. Ara ngay pira ngay ra kamla ngay pira. Manyo mala orpam da kwa pira.
1: Eh.
2: Epi no la ko. Martin wala na wala mamara. Indi po mukha ni bo po ni indi po bala ja ka na ko dol. Ka to la to. Indi po ra kat pa man. Angalal. Pagor pa na wala bit bit na apit na wala. Metpetu namanya jamala, ati jamala.
1: Eh?
2: Kau sayang nana permace.
1: Warpam
2: nana pesaing mere. Mamala mereko, wawa, ati ngapipi, mardi. Warpam nana pesaing gaya apa? Kau yungo, wede angur, yo lingkung.

0: Rebere pitten nga kan ni medjini ne kon ngara nu ni singen newin nu ni mala atasir of favorite da pala ra dik nga har dol on da ja musician na be singen ngara do frontman na on la on the state na ben ara mul kure nda ko ben na kon blair ka nga men ni music mala on ni nda ko kon dream ja came true am la
1: ni min mak tap perek ne nu go na kon ni idea wi kama eh dona ni chain nugo life ni uni ni fan uni ko deramo kado ana ni nge kana ngula fit ke aja mar kole nuga ni na singa mala o baingo
0: yo uni ngara na kun music kun ne meten talmeren sport ya mar ngara meten kana ana tangala bra so first ngara try ngara ko yo tin ngala pen la mialat na ngai kan involving na kun ngara kal na kun singing ngur ngai kan mangitin ayan ngay kan nakon busy repi mula sport to hula nali nakon bango ngay rako maltur footstep ko ka after that nga ratra daramun nga rako yutun but already ngay kan nakon ni ngakul ka kana ngay kan brak tight nga pero tuning up ngay kan mayang mula dater ngay kan ka pala nga nakon nangal nga nya nakon ngay ngalaplin nga nya margal kiko nga la music lever nakon gujuk nya Pedro yo ka tipon mo kay nickname ya mringi na kon urot na na kon ay start ano ganan youth band no na which is main mag ara kon kon second na footstep foot jay ka na kon heading balay footstep ara kal
1: yo main mag let ko daw awan ni sharing
2: yo ara ka tunji

0: You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.
1: Morning ay tawal weng na kareja chiso ya lurkot yol mo we apunana ripung wangango pingo bala timrongo palawanga ay ngara kay Jerusalem di Tuwea wea, tira mo mala, nguni kadaban mi wea, nguni wea nguli nama kura chora. Ka nguni wea puna na ngaraka nguwanga ngu Jerusalem ja, wea tawar kayo na wea na. Wea, wea, wanda katika bunga a Jews ku ja, ngala mo chaal, nanarao nan ngu. Piling alam mo na ngaya patala kanyo. Muna pulo nung o kalik mo. Ngay markina tawag to na. Palang alam mo markina lili. Nan mo na naraw. Mar ngalam mo yoro. Pukungal yun nan mo. Herod, muna ngay bunga. Ngalakay wangaw yudewi. Wilkina ngayang ngamurtina. Muna ngay ngakwe dya. Nalcina waya ni lakana mena markina muni lurkun daram yo palangai kawai una wengo uri pukuluku na nana kolango jama mi wengo palataur ka na wena pikenna why wana mi dikar dal wengi yangai tika bungwa ya waya lakanga yanguna Wanga ngu Bethlehem ngaraka ngu Judea. Pichina wae laka majakam. Muni ngai tau jama mi yako yo. Maika yo ukiri. Ngula ngu wanga ngaraka ngu Bethlehem ngu. Yuro bungo apuna. Muni ngai yuro chaka ngaraku yulungu ilungu. Papuro o Israel o. Hawatja marci bala wanga na wena muni lurkun daramu yuna muni wea na ngaya kanyo bala ngai herd wanga na wena pichana muni numayuro na mayutu neja ngareja ngareneja mrengi kungu ngi pila ngarejal ngareyuro marci ka pukungal yun nangu bala muni wea marci ya muni lurkun daramu ya Pala pulu wea nangaya nguni kanyo. Pala wea wirkina tika kong mi. Ngay nguni kanyo iya wea na kama na tunupuna bala karay Jesus kena. Nguni wea curup tunja pala wangay ya nguni ngay karay Jesus kurang ngura. Wea ya punjip tunanan ngu. Karay wo pala wikamanan ngu mundur. Kau incense kapal. Muni waya kuna enyang muni wanga ya, ya kana waya rungi ya, chuna mei bunga waya, hurt kaya ya wanga yi. Pili waya na marangi kuma, puku wae kuyo, pala waya rungi na, ribuku na tukar kuya, pala waya ngaya wanga yi ya. Chiwar uyuol ngo, Kuna na Joseph ko, pala wanga na nanukai pichana. Joseph, kangatina, kamara ngu yutu na, kangadip miringuna. Pala kanguna madana, pala wanga yi, Egyptina. Kuna ngara yoro, lakamanungu, pili artu ya, yoro puma, murkai kumana, yutu na. Muninga ya artu ngako ya, Muninganya waya lorkon do taramu ya putina ngaya wikina marakaritina. Pala wanga na jama minana nanmu pijanana. Ma, marci gabungina bukmak na taramu na yutu na waya na. Muna ya Bethlehem nguya. Muni marma tunggaramina waya na. Pala waya wikina yorong nguya tika warwayan mina. Marwin kalkuneja palangai heart cerah konjenana Palangai puna na yul ngo kiwar punan ngo Joseph ko. Palawanga na bicana na. Niyoro marama. Tiramu na yoto na ka ngadip minguna. Chuno may wangay ngalakay Israeli. Pili manda yoro nina ngunea lacho kumana. Palawaya rungi na na wangay na Israeli na. Palangai Joseph to ngakwe anguninan mo Herod ko yuto diramo pungati na muriki ngaraka wanga o Judea o. Palangai biyani na na palamarki na na waya chunamana wanga yi Nesrit na ngaraka wanga Galilee.

biul ngo rom rom do baying wari dango bar bar yu manangara God wangar wum rom. Mark chapter 7 verse 1. Wangan dum walo yo barat ye ngurok rom ngaya tandai ngo wara. Kama lur kun jiwo rom mangi kunara me wara ngiri majuri tulambo yo kwait mandanal jesonyo. Kabane yamba na yol ngo wara baying ngay ngamari minyana dalalingway na yana rom gom bitu waying maltono. Peranyan mala rom gam bay ngaro yol ngo jal mi ngatau ko amandawu ngorong gom danal ngaro kong loro yon me rom ngo yana malton kangaron ngatam ko aman kapan na danal ngaro ngatta warartun ngo ngalanga yol ngo kol komi ngangiri manga ngorong gom danal ngatil ngaro waraptun rom ko malton kangaron banikit mamala nyo loro yon pilanya bitu wayeng dipat mala ngatau ibiar tanda rupa mala kakar mak piwuluk tunda kagap kabilit kakuluk kuwalipu walipu puk makum ngaro loro yon rum ko bayi ko ya maltono kabay ngaro bana walipu ju yon ngongan ka ulkay nga malton bana nalpian kay nga rum barangay yon tanalim ngaro bana baratim yon ngwara marakari kin tanalim ko kapila nyali danal bana jisu umguyur mingun waray nangala pala danal bana baratim ngurok marakarit yanan danal lingo, lingo danal kaingan ngata guaman, kung doluru yun danarami yun. Ngan gaul na bitu waying rom go maltuan. Pala danal kaingan rom nyamil yuan an nanan jisu nan bityanan. Nau baying gay nga bana nung rom go yur minguyo warayo, bityan yam ngata guaman kung doluru yun danarami yun. Panam danal baying gay nga bityan yam rom na bitu waying ganit yuman ngunang alapal miwungono. Pala nan jisum dambu ganit cuman bicanan. Numam dangum yul ngu wara, gali marma wara. Tundai munan bana yul ngu yaku yu ijaya yun baman mawukiri God wangar nam yan bicanam gam. Tangum yul ngu wara bayingay nga wuk tun nyaku yan tu yana wangganjo. Kangan gaul bicu way ngunungum ngayang ngoyum. Ngan gaul na danal bayingay nga dango kuli cuman manyaku bukong altuno. Kamringik ko mam danal bayingay nga yul ngun yana rom mamalany. Yana wari banayam kod wangar un rom malany. Kabart pityan ma danal bayingay nga dango ngayatan yul ngun yana rom mamalany. Bila nyan dango numam. Kung narumanan numa kod wangar un rom nina tungkada malany. Para numa bayingay nga dango maltun ma yul ngun yana rom gom. Kuraman mindang unuma mari mindang uy mawara bila nya uy am barakin jumanda umja mawo. Tangu bana rom nan gungod wangar wong bana nan gungan mau cikul bila nya kam. Mangal tuan nunggu wai ngadip mingu wum kamuri mingu wum. Kabi apul manan bicen kam. Pahingaru yul ngo da waranjal igarun ngadip mingu wu kamuri mingu wu. Una kay nga room ma barangay yun, panabilan niya nam yul ngon, ngalmam nga rog wataraman wang ayo manayana. Yo, bichan niya nan ba na God wang ariyum room ni natunggan. Nga ro numam ba yung nga dango, walipu yung mana maringi yung man bilan niyan gam. Una nung ko nga rip mingo, kamuri mingo kay nga jahal mi, unung na wo bichu waying. Nga ro nunum ba na lingon ba na yam daut ni natunggan God wang arnan. Aro balak yan na nunum kay nga ba na mayor dap tuman. Kangan gaul na nunung aro ba na tupalin ng bityo ay ngungan. Kabila niya uyan ngaya ba na bityan yam rakaran numaling kong atilim. Numa ba na barbar yung manan nan gum God wang arwom room. Pala bilo manan numa. Kawari pun room ni natunggan. Kakulkumun numa kay nga dang room mamalan bilo bilo man.

Yo, maka ngamayul ng radio ramen gening kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balagum murukatir kung galing ng. Thank you.

Peter Rakaran bana Jesus dang o Christ bana mangu tiuno payo mandan yolngo. Mark chapter 8 verse 27. Kapiwalayam nan Jesus kakuyur mingo maranan go bukule yumanan gaingan ngaran ngunalayam cicilu ya bili pay mawangalanga. Kapanala ya kandar ngam balanan Jesus ngang tuanan nan wai kuyur mingo namaran bicanan. Wai wala para nalpian bayeng gainga bana yul nguyo maray rakaram. Yul dango ngayam. Katana lembuko gani cuman yul nguyo maray nuna bayeng gainga rakaram biwari nuno John na bana bukulup tumandamin yul ngo. Kawari puyo maray nuna bayeng gainga rakaram biwari nuno ilayan bana ngalapal na yul ngo. Kod wangarun jawarak pibaman nguyo na. Kawari puyo nuna bayeng gainga rakaram dango nuno wari po bitu wa yung God wangarung jawarak mi baman uwe. Kapia po nan Jesus yu dawir ka iwan. Why? Numapim kay nga nalpian na nan nguyangi. Yul dang ng ayam. Pala nan bitam dambu ganit yuman nan gubityanan. Markap mi. Nunum dang ng Christ pa na manguti dunupay umanda yul ng God wangarungon ganang dumanda. Nga tiling uwe na. Palanan Jesus danalin durwara muktumanan bityanan ngan gaol na wara bukmak kumrakarangay.

Mark chapter 2, Moronja, readingja, 18 euro. Laka mayo kora yutta way, rumbui, ka, nothing away. Wanga miri wale yo, mi yorongo wala. Tabunga in yo kora ngoing at tamro. Muni wala yorong yorongja, maltuna miri wala, John go. Muriki, lia lop maranya miri wo, yorongo wo. Kawipu kolko, romzare miri wala, yorongo. Wala wala, wipu yamala, yorongo yorongo, marchi. Wala jisu wala. Ngawanga dawar kayon bichan kam. Wai. Muna John go maltun ramri wala la. Buku ngal yuna. Yukura ngoy ngatam runa. Ka nguna maltun ramri wala la. Rum dara emri wunja. Wala langgo. Wala la. Yukura bichan di. Bili ngoy ngatam runa. Buku ngal yun. Yana. Ka nungunja, lundu miringu walala, ngulibikin warai linggo, luka warai ngata yukura. Naku warai walala nguli, yakan jahanina, ngui ngata mirunja. Kala ngaji siunja, tabu wak mama, lakrama walala nggo melek koruna dawo. Bikin agam, Mendingan yorong yorong yonja. Wangkai mana pan meri. Marci yorong don. Bikian kumur ngamateri. Ngulikinja yorong wo. Taramo wo. Mendingan inguli. Mara mana. Nan wai dai kanana. Ngayngo. Nalcana walala aja yoro. Nina ngoy ngatamro yukura. Pahangu warai. Yana wala yoro lukana. Marci, kong meri yana, bicana, mulikalaina, daramu walana. Dayana linggo ka kanan ngai yoro, walalana, nguingi. Ka ngarakonja, dua lanja walala, lundup beringu walala, balanya lagi. Bicana nguni walala. Ka ngaranja, dua la balanya la, bicana nguni daramu yorunga. Kalkina dua langareiro kanana walala na yurunja kadang ngoling ngolina walala yurun bikian dinja ngui ngata merunja nina ala ngai ji se yo wuri punja mele meri lakala ngala dao bicara nakam mangi ku ngalanja walala na ngate lengunja rom Duala balanya bijan ngadeng ngukiri baju baju. Muni ngoli yol ngowo ngadeng ngoja baju baju barion. Ya kana ngai yoro ngola yutan ya tu mala marama. Bala kamanapan map marama. Muni wala ngadeng ngoli linja. Laju ko manja biapol. Nguling ayuro bikin di rambangi ko manja map marama madana ngatilingo na ka yurtana kain jayro nguni yurtanja yupto na yana ka ngatilingo yuro marci parparina pulonggol terina Biapol na. Wurki na walang. Bicara nga iji si laka nga lanya. Mari yuri yolong yolong yo. Yaka. Yuta na rom na. Wangay manapan. Nga tiling olili. Rabangi kuma. Wa wuri punya nga iji si. Bicara ibili. Laka nga lamele. Meditao. Tua lakam. Marakonya room dua la balanya bichan yuta wika forum. Muningoli yul ngoyo chama yuta nja wika forum. Yakana yurungai rarion nguni ye.
ngatiling uliling ja battilili. Palanya liling ja bitjan ngatilingo batti. Lingunguni yi ngatilingo ja batti yuruyana paryuna. Nguringi yi yuttayun ja uikayo. Palayuru nguni uikan ja lariyun uinya yuna marti. Kapatti yurunguni yachiri na purongolkteri na yana. Yo, nguni yuru yolongo yo marama yutta walko wika burum. Yana ngay yuru nguni rariyun ja yutta lilina batte lilin ja. Mar yuru manda wika nguni kapatti ruluang dun yukura lacu yana. Winya yuna meru. Ka balanya yi bili duwala yuta wunja romgo. Nguni ni yuro marama nguni ngarako yuta wal ngamiri rom. Ninja yuro nina yukura yuta ngulana yana romura. Ya kana ngatilingo lilinja rungiya. Mariyoro yutanja walnga ya kana no kala winya yun. Kabicara ngai jisi lakang lanja. Kadua la dao muni makungo. Lakang langai kurna maktu jisi walangoy. Balanya.

Mark chapter 3, verse 20, ka 30 dole. Uli pukul ko yun ja, yol ngay walalay. Kaya yun na, yan na bingay, mo ko walang meri, meri, meri, meri. Kanguli ngay yun ja, kanguli ngay jiso, marchina. Balai, wangaluli na, rungi na. Kabiapul, mitchi ngula nama na, yurum turu na marchina, nanukala, jiso wala. Nguni malay na, balalili. Ka yakana walalango walo ngatau nya lokana rawo kiso ka nanu kalango lolo pringo walalango huni yo nanu kalagi suala korot mriyo nya walalai nga kulanganya jisu na bala walala marjina kari unarawo na nanu maranya rawo na Linggu walala yukurana wangana. Lakrangalanganya. Bingai bawa iruna. Mulkurna. Pijarana. Ka pijarai linggu walala njanguni. Rumah kikuna meri yunja. Walala yurungu ilungu yu. Nguni walala. Marjina. Bingul yukurana. Jerusalem ngulu. Walala yukurana. Pijarai linggu. Wangana. Hanya jisu na pingai muku walang umri. Walala wangan yang jabicara na. Tawat mama. Ngayenguli. Muku ina walala na. Kanjaryo. Muku walana. Punggawa walang ulikala na. Yaku wala. Piljapul walana. Walangai jisu yung ja. Kalkita ngalana. Muni yulu ilmunan ja. Marcina. Nguluko na kalkiw na nina nilawo. Palangay yukura na lakarangalan dya, melik kuru na dao dya, bichara na kam. Nanturo na di kanguli, mukoy yun dya, tawat malango. Mukoy na dya, birimbir na. Nguli yuro, wanga yukura dara. Kanguni dya, miti, yukura yuro, parkuat ko na amiri. Balabunya amirina yukura yoro. Nguninja yoro wanga buluang tuna. Kanguni yoro guruto amiri. Bikendi parkuakuna amiri. Balabunya amirina yoro. Nguninja papurunja yoro parkuakirina. Winya yuna. Ka picharayina ningu. Nguningai bini moko yunja buna nanwai ja ngai mitina nguninja bini nanwurum boyak tinyana kawinya yunana palangai jisu yunja nguling yunja lakarangala tau meli kuro pikirin nagam yakana yuro mula yul yul ngomarci Kanjar dumru walanja darah mawala wangal ini. Kacau yun tan ngungulan na kiri. Ngatili jangan yuro karpin nganya ngatili. Nguni kanjar dumru nanja darah muna. Pala yuro na ngay yuro jau yun ja ngulan na nanukala balak ngulo. Yo. Yuwal ngaran ni malanggo yukura lakra manja duwala. Nguli yuru yul to yul ngoyo chama yaj tur kawanga nganar yaj. Kuno yu yuru bay lakra mawaray. Nguli kinja yul ngoyo. Nguli balanggo ngay bil yuru nja. Yuru bay ngunayana yuru Kuni unja, bae lakrama. Nguli kinja yul ngowo. Nguli ngai nguli, yaj lakrama. Kuni unja, karkuluk na birimbirna. Nguni, nanukala yaj, yukura dara. Kupulal na yanana. Yakana yuru, boyak kuma.
Yo nguni inga i isu yu lakara ngala. Pichara inya. Ningu wala yu korona wanga nanganya. Kisu na pichara. Ya itna nano kala birimbir yu kura nina nguna inya. Kadua la dao muni makongo. Lakara ngala ngayu korona maktu. Kisu wala ngoy. Balanya.

0: Luke chapter 4, reading 1 ngur kabala 13 lel. Chai tindu kualir marangal jisun. Kanguni ngai jisun rungi nan bi ngunja nguni, pukulupto na ngunja, churin ngunja, nguni ngai rungi nan tangang na tuyo birimbir walangomira. Palanganya ngai yan ngurungi tuyo birimbir yun jisun nan milwar yunja. Paralan narang lawangalin ja kapuran daklila. Kanguni liril cingur wangangur, palangan yang ngayikan kualnir merangala, ngurungi bungkawan ja mukuyo. Birkayur ngayi nganyakan jisunan, yan bibalang ngayi nguninan ngumaltuna. Kaninan ngayikan nguni jisun nguni liyin 40 munan ka 40 walun. Yur, ngoy nga tamriw na. Palayan ngay, tunupan maria inan. Palangay nga nyanguni mo ko yun, wangan ang jiso ng bicara.
1: Ngunin ni Bigod, wangan rin ka tumiri ngo? Kasi magkuhang idual gundan, marangay tubili nga tatira doon ngo.
0: Yur, ngay ang jiso ng wangan, bukubak marangal, bicar.
2: Yaka, bilingun na tuyong jajura ikalakang bicar. Bangun tu dua liur ngual ngatir ngatain je yang wang gantun.
0: Kadang bingurin balayan ngayi nganyang ni ngurungi mu koyun kari ura cisunan. Palan bicara karwal la wang alil tinggilila. Kanguni ngayikan buku ngunja wangangur milku ngalanan ukal cisuan ja. Wanganan ngarakanan malan kabuk maknan bapurun yur ngunwalalan. Palayan ngayon nguni bungawain mo ko'y wanganan na nukal bicara.
1: Naman ni kanguna wangamala. Ngunayin wangamala bookmark na yan. Naratuguro pa na nungon. Nindo ngulukin malang o wangaw bungawa. Kawalya to kanguni yungin malagong merin yan nungon. Ngunayin wangamala ngarakin ngalagongor. Ang uli balang nga nato, di altir kuro pa na rin niya, ula yulkoy, nga rin doon ni kuro pa na yan nang mo. Yo, yur nga nato doon kuro pa niya, nungon bukmak ko man yan. Uli nito bun kumujipton, nga buko nga rin niya nga rakoy.
0: Pala ngayon, Jason, wanganan bicara.
2: Doon nga nga jurang uruka, nga nga darok jawa nga bichan waray. Nindo bun kumujipton, ka buko nga rin nguruke bili yan wanggan ko wangarwo. Nukuyin galangaw yan karewo kot wangarwo. Anya pinayan wangan yan nito ka alaruk siya maram.
0: Kadangul bingul yin, ngayingulungi mo ko yun kari ura jiso nan palan juru sulam la. Palangay nga niya, jiso nan nirpan niya, muni wili buku ngal yun amirila punbulin niya. Muna wala galang mo karwalila mritira. Palangay wanganan nan ngupicara.
1: Ngunin ni Bigot, wangaroin gato miring ngo. Kasi magkurkan na mirin na pinyan ni. Di po ngurbala ngoy lil. Muna ta lil. Yang unawal. Bili nguna, tuyo ngunya jura ngurka wanga bichan gam. Ngayon doon ni God, wangaroin wangan. Nang ngunya ngay jiwar po na ndao ka na mirin yung ngunya walay. Kung kayo nuna nuna ngo. Kung kayo unawal to nuna, goong to nuna ngayatam walang hingal. Marnito, hiyakan gal kirin. Ang ula brakir niya lukun kundan niya.
0: Kangayin jisun bukulungan mangal nan ngubicara.
2: Ngulipun ka ang una got wangaru daruk wangabichan. Yaka nungoy ni got wangar na birka iro.
0: Kanguni ngayin nguni punggawan mo koy darawir niya birka iro ang ujana nukal. Palangayin nga niya kanat tangala. Yurmar kuriri nga niya ngayin nguni kanat tangal niya.

Yo na mire buk mak ngarain ino tuan yang rakawang ngain kagak level kongor siripingur kanga main makadual gayung radio kurang.

Jesu kani kedemes John ngono chapter lurkon awanga inga bala 21 li ka wanga yul ngo kanina ngone le wanga ngur ya kun ngai ngone ne kedemes yur ngai ngone bara che yul ngo ngoro dawala ngo ju malango wanga dun mun nae pala ngai ngone yul ngone kedemes chamar chen balan Jesu alna kawangan nano kal ngai bicar wahai mangi kunamir na purtuala mangi nungo une nin dual ju una wi kor wangar wong pele no kung jama pu dual indi miriter ngoi kanyem tunamira warai yakka tungula yul to yul ngoi jama bicandi ngai pin kanan wangan dun yando ngone God wangar wal na ganjar yun jaman bichandin ngula yul ngunja pala ngay jisu uripu yang al waray buku bak marangal nan ngone kire mechko bichara mari yu al ngara nungu kadu al lakaraman yakadu ngula yul to yul ngu jama God wangar wun room yanayi ngan yul ngun dungu ni kare kot wangar wal nja rom lil. Muni bili yan nguni ngatil ngay to kandar ngur yutatir. Bulu nakun ngay to tawal goyangan. Bala ngay nikiri mecha wangan bichar waray. Nalchana dika to yindin yul ngu bulu tawal goyangan. Yakadu ngay nguni bulu ngadi miringu wal gulun lil gari yindi nyulungu kabuli nakun ngay tu dawal guyanga bahay ngun yan bala ngay jisu nja lakarangal nan ngu bichar maran nungu kadu wal lakara mari walkna kadunupan God wangar wal nja tu rom lil gari ngunin yul ngo ngunin ngay to tawal ko yang amar may rom do gapuy kato yu birimbiryo ngunin ngay ngule yutan yul ngo tawal ko yang angade miri ngo wal nja kulon ngo yuru rumbal yan nan ngo ngunin wal ngay ka ngunin ngay to ngula yul to yul ngo ta kandar kurunja maram nguni kot wangaro birimbiri nanukin kal ngay ngayang ulilja ngayindu nguni yul ngu yutatira pili ngay to bulu nakun nguni dawal goyanga nguringi kot wangarwal birimbiri yo pala ngay to nguriki yul ngu ngayangu nguni jina wany walangatira ka birimbirin janan ngu. Yakarnir yur diakin ngune ngarakan lakarangal nungu bichar kam. Nindu bulu dawal goyanga. Marangi mukani ngune wataunja. Ngune wanangul ngayi ngule kagalkiri. Uripuni yakan marangi watau. Wanangul ngayi ngule ka ngune galkiri. Kanalil ngay nguli ka nguni marichi. Yan ni nguli nguni nga manyurira kaina wangaina kabilin. Kabichan din bili ni to bahay nguyi yan nama duyo birimbir na in. Nguni ngay to yul nguwal nga ngay nguli nga gari. Yuru yuwal na yan ngay to nguni yul ngun yuta tirinja kabulu yi nakun dawal goyanga nguringi kot wangar wal ngay kabichar ngay kan nguni jisu lakarangal nikirimaj kalja pala ngay nikirimaj tun dabir ka yur ngay nya jisu na bichara nalchana to dika bichandin ka ngayon jisu wangan nano kalbichara min muka to albi ngorongo mangi kunamir Israel puyo yur nani to albarak yandunga
ya kane mangi dia kun room go kapulung ai jisu wangan bicara mari wal ngaraka dua lakara mai no malang lakara mai na purka dua nguning oi room bunja ngone na purja bilin mangin kawri pun nguning oi na ngone na puro kan na ngala yurpa ngon na kon ngole nguni ngola yul to yul ngoi wangan doin mari yul merere yo pai ngon numa ke to al mari yul te ngarakkoin darokko muni ngara ngole kalak karam numalang to ala ngoin ja monata oin ja rom kanal chana deka numando ngone mari yul merere ja Chiwar poi wonyu rom go ngune ngara numalang dukalak karamany. Pai ngungula wanga nyul ngum marchinany tawat tunany bala chiwar lilja. Ngara pinyan wanga nyna gato miringun yul ngun. Marangi ngulukko ngune chiwar poi wonyu rom go. Pili ngara pin ngune yarup turunja ralin bingurin ngune chiwar ngurunja. Yo ngunalja ngune kapo randa kunja wangangur mausiston darpalenja ngal marangal bapinan nanukin gong ngay kong bunja jama puy kabichan din do ngune yul ngunja walal gato miringunan yul ngun darpalenja ngal maram marto ngula ngune yul ngo mari waltirinja nanukal ngain do ngune yanan maraman yutanan wal ngain. Yo, God wangarinja ngune mar ngamatin miritin yan yul ngunja walang bala mirilil wangalilja. Bala ngay guru par nan nguna ngay gato miringunan. Ngune yin bili yan wanganyan. Marto ngune yin yul ngo ngune ngay to Kamari walktirinja nanokal, yakan ngaito dinggam. Nenay ngaito kawalangan yan, bichana biliwin ngumira. Yo, God wangariyun, ngunijuy urinja nan ngunja ngay kadumiringun, ralindipalinja munata lilinja. Yuru yaka nganya ngay nguni kadumiringunan, juy uralin. Rum nyamir unaraunja yul ngunja walang. Yan nganya ngayungune dayungarinja walang ako naraw walalang.

0: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning in to your...
1: Doan yang ay walo na ina clock na AM. Unito walo ino na kalay bumayan. Pero do kang ay zawat turo walo.
2: Yo, no makangama, mayolong radio.

0: Luke chapter 8, 19 war, gabala 21 lil, heading nga wanga bijan gam, jiso ngandip miringo, ga yuko yuko miringo walal. Bala ken ngay kanuni jiso yu dawun walalang lakala ngala. Bala wal nyan nan ngunguni ngandip miringo, ga yuko yuko miringo mala bunanan. Yur dara nan wal kanuni ngunal banjiyan warangulo ngunili bunbongunja. Jaltin wal kanuni jiso nanaraw. Yur darwan gan ngoni yul ngon mala nin nan liu marangala kun ga ngalanga nya. Palangai wangan dun yul ngoi wanganan nganya jisu nan bicara.
1: Wai garai, unan nungu ngande miringo, ka yuku yuku miringo walal, tara tara wal ka warangol, jal tir wal ka nungu nanarau.
0: Kangan jisu nyu wangan, bicara walalangala buk makal yul ngo wal.
2: Ngara kunjin dual ngande miringo ka yuku miringo walal, ngoni urde yul ngo walal. Muni wal nguli ka nga man god wangarun daruk bala maraman nganya.
0: Bicara.